0: kunu ci genn fuu di huratu uskaak salo.
1: Jërëjëf mbokki julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokki nga xam ni yéen ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakaru. Mbokki ñi ngi dal di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi lañu fas yéene yemale li nga xam ne moo di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. Am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme yi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bëri buñ ko jàppee ci waxtu gudd bi daj ko dañuy jàpp ni rajo jant bi la. Ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme jant bi. Ngeen xam ni kon rajo boobu le du rajo jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xam ne que noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom moo di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

mom fajkat la bo xamne limi def da ko man dama am hemorrhoid bu metti ma ñew manam dem na fu nek nak dem na fu bari mais awma ben resultat way bima ñewé ci mom nak wax deug yalla jox na ma ben biter rek ci la tané mu ko ne jox ma fu ne ma ngi sante yalla bu baax baax ci sa ko rasugo bo ñewé du wa talib bu bes ci pakku xal bi Abou Bakar Kunta bo fi ñewé mom yalla

0: ma ñëwé ni fajj na ba mu wër waaw ku am problème ñoko tanda ñoko ci to emirate waaw ñëwal fi ci garaf daru moom fi ci garaf daru waaw bu ñëw bu daral boko wër ak mu genn waaw inshallah
1: waaw assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon neew katan wax deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silar jota sama katan waye sama katan nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am emori wala ngay séré wala boté deg sa soxna sa yarab sa xel du ci nek nga am febor yoy ñewal ci pour bo ñew bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contane na bu baax lima am ci at nak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi benn kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leral sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogole me seug nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yal intamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mikoy kam je problème new katan u jaxet uté lol daraar jotlé rogo to ko katan am fasi di bem bour meki Touba garas daru muhti taref new katan emori bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene ko da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je new katan ara foko rogo foko tam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi o fogo le sere kep ko wono nande je gaw neena problème giro garde sidi mene garas dar musti sidi be mbul mene Touba garas dar musti wala hoy na 77 304 29 wa salam
2: merci en wax touté la sidi be mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new katane te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté la seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci katane am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mëna ci la gone yi fay seen bop yalla nako yalla katanalé non sidi be bi nek garage daru musti ngosu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new katane soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do ci ne ci yow moy bok fi indalé so ñibé sa kër dé so nañé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaar naani dootu ñew ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dem waye man mi dé jégé na juroom ñaar fukki at sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow suñu dem lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu jéer dama ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem ba xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nga yaa bi may sa garab gi di ko naan ak reg yëg naa ci sama yaram bi luma gëjë yëg luma juróomi ata ngi di yëg mu ku bëgg ko la faj daal bëgg lu wér te wóor ñëwal ci sidi be nekk garage daru
3: ak mahamadou sidi be mbour nekk fii ci Touba garage daru muxti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daru muxti dende ak defar ko tupanu yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage daru gëlé nga woo ko moom mahamadou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: Mohamed Sidi Bé Siti moy lan
5: ci febar ci sall la Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte li ñet Siti kep ko xamantene problème Siti ngay am commencement Siti moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddi day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay woko do mu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñewé inshallah rabbi ka la semaine da ngay contant ci borom bi
4: mais Siti dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fajkat yi ci bopam daf lay neppé
5: wa Siti garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy di ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci bir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bir da ngay nan après mu jeex parce que Siti ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dem ci kaw pour mu meuna dem inshallah
6: rabbi wa Siti bi nga xamni mom sufu tanki day tangi piki di genn Sen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha Allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seeti sidibe mbour garage daru mu
7: yeen ñi xamal ne man de dama amone febar bo xamni ni daf ma teyewon ñu ko tan ndoxum city jangale kadior ak tank metti yeb ak bari lendeum waye kërëb bi mo xamni bi ni yalla dogal na may dem di dem dem li wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna luma juroom benn fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman daan set li nga xamni mom lama waxon dama ko gis technician kenn ko xamni ci deug nga ko tan xamni loolu dal na la bo ñëwé garage daar musti nga laj sidibe mbour ci étage bi ñu tektal la ko
3: ak mohammedou sidibe sidibe mbour nekk fi ci touba garage daarul moxti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daarul moxti dende ak defar ko tupu ni wala bo ñëwé ba ci daarul garage daaru gele nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
8: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit ko ci katraka

0: dende ak dara gi ci garage daru muxti dende ak defar ko tuppulu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibé ci 77 304 29 29 77 304 29 29 mohammed sidibé ngour na ngay fajj hémorite fièvre gout city épuisement sexuel infection ya ci mën waye suffis ken du ko xëcco ak yow ndax ñu ci def feegnal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
1: kep ko xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gib bi day metti hémorite moko def wala ki nga xamanteni sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamanteni bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamanteni hémorite bu fekkanteni yagale ci yow bo demé douche da fay déggel pitch bo xamanteni day genn wala ki nga xamanteni bo dem douche fay genn direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamanteni ya nga yam yoy bu fekkanteni ki nga xamanteni ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man da walay jox garab bi nga xamanteni bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbika bu fekkanteni ki nga xamanteni da fay def pitch bi nga xamanteni da fay genn lolu bu sobe la inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamanteni forot la bu nga xamanteni dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe la inshallah rabb
2: man la modou serigne bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imri bu genn mais yalla def na ben bouteul lama jox ben bouteul man na sama soxna nang mu ko nané mom sa imri bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais ben bouteul dong lama jox kess won na serigne fallou mbacke lolu mom ma la ngi wax laj mu lu cher sa dana ngon yo mécanicien wala dama nako dé man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben bouteul buma jox sa sama soxna ci nang non la affaire do xay sey barke sun tuba waaw
0: way imri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappelé fa dama bëgg seeni jaax li jeex
3: ñu suma ko melni yow waye loone man na ko rek man ñoko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lëndam dang ko fajj joli bo déme ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé li teum bi boko naané do ko jeexal bu yalla dogalé nga naan li teum bo naan ko ba mu jeex do jeex sax li teum lo man dama ci bagay goone dang ko man na fajj té jambaana té wërna té wax dëgg yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man mi day yewon sama dina nako ma ngi ni to wat te dal dara yegatuma ko sama yalla xamna ay siti mu ndoxum siti emori dema dem ba naw kat new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay ni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jamba tuwar kal tuwar kal
0: ci mohammed sidi be sidi be ndu nek fi ci touba garage daru muxti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru muxti dende ak defar ko tuppunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammed sidi be ci
1: 74 29 29 74 304 29 29 ci nek problème impuissance sexuelle amna yo xamanteni yumuri duma ko def ci nit amna yo xamanteni do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo da inshallah rabba bo mo deg li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bok lolu yepp problème amna yo xamanteni yumuri duma ko def amna yo xamanteni problème do ci moko def kep ko xamanteni ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garabu dem suba wal dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garab ba mo tuddu joni ci mam
4: waaw assalamu alaykum wa man mi ci debé problème neew katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni bi wa garab joni bi mu démé bu ñu bëtel la ma jox ci guddi gi ben kaas yi ma naan ci ko la amal sama ngoro mu xéy la ko mané ko faj wër na sax mu ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wër wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi mo déggé sax gëm ma ko way bu ma ñëwé ni fa dama mu wër waaw ko am problème ne ko tanda ñoxum ci to hémorite waaw ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru waaw bu ñëw bu daral bi ko wër ak mu genn waaw inshallah
5: waaw assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man de fa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mu wër ci la ko wo waxtaan bu jubo ak mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jëlé garab gi ci sa ci la jota sama carton waye sama carton nak ñakoon nako ma ngi koy sante bu baax kep ko xamne da nga am hémorite wala ngay séré wala bo te dék

0: soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febar yoy ñewal ci four bo ñe bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contana bu baax limam ci at nak bari wul mutu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la way wax deug yalla ñak ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu lera lera lera lera sama digante ak yalla nak motax may wax sama qulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé merci na non gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalla en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problème new katan u jaxet uté lol daraar jotlé rogo to ko kata am fasi di bëm wuur meki Touba garas daru muhti taref new katan emori bo ñamu na reyo ba boss kep ko wana na ko je febar nene ko da garno tin la mi de wax de yalla fanweri ak te war mo je je new katan ara foko rogo foko taxam futen bo indamir na lay taxamate na sasi ga atum katan sa dak wi dami na sasi bo foko le serer kep ko wana na de je gaw nene problem ngir ro garde ci ni mi ne garage dar musti sidi bembour mene Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29 wa salaam
1: merci en wax touté ak ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy li ndé lu ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mëna tu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tone do tone ci yow muy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nañé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sédd té sédd na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow ci dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tégué ci téré duggu gëë dama ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nga yaa bima sa garab gi diko naan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu beug ko la fajj dal beug lu wër te wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
2: ak mahamoudou sidibe sidibe mbou nek fi ci Touba garage daru muhti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru muhti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gele nga wo ko mom mahamoudou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
3: Mohamed Sidibe City moy lan ci febar ci sala city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte li ñepp city kep ko xamantene problème city ngay am commencé ma city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city kep ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbi la semaine da ngay content ci borom bi
4: mais ci dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkat yi ci bopam daf leena teul
3: wa city garab la li nga xamanteni bu fekkanteene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak nga xamanteni bu fekkanteene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay naan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour naan ak garab bi nga xamanteni dang koy dem ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rek
1: wa lu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi ci ci di kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal se ci city de mbu garage daru mu
5: di len xamal ne man de dama amon febar bo xamni bi ne dama tey won ñew katan ndoxum city jangalay kadior ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di len di wor ak ci mom yalla xamna ne fi may wax ni man amna ma juroom ben fukat du mu wax lo xamni li geug li yalla do nga tax may wax bima ko dévalé bi asaman da don sét li nga xamné mom la ma waxon da ko gis technician kenn ko xamné ci dégg nga ko da nga xamné lolu dal na la bo ñëwé garage daru musti nga la sidibe mu ci étage bi ñu tek tal lako
2: ak mahamoudou sidibe sidibe mu nekk fi ci Touba garage daru musti ci étage bi dende ak daral di ci garage daru musti dende ak défar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru garage daru gilé nga wo ko mom mahamoudou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci sidibe mu amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ko ci katrak ak ak golokom golokom mon mënu ko faaji bu démé ci golokom mënu ko faaji mais katrak commencé ma katrak bi moy saboti da fay lende wala saboti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi soobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faaji bu mu gis bu fekkante ne li nga xamantene golokom la mënu ko faaji ki nga xamantene tension beut la bu ñu mako faaji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème beut ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis sul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal koura ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu soobé la bo ñewé dama koy faaji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul gën dik inshallah
2: ak mohammed sidi be sidi be nguur nekk fi ci touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ak defal ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gele nga wo ko mom mohammed sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidi be nguur
6: légi man ngeen ñoo dopp ci plateforme yu gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di Jant bi TV mané bul ko yéxé dawal gaaw fekku ñu YouTube man nga def Jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na cloche bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adak mom
7: وجاد كل

0: nangado. Ekatro wenti bille si sam wenti bitre transet mida di joko. Eku baki assalamu alaikum warahmatullah.
1: Waalaikum salam. Maafan.
0: Ngejar bah bye bala. Alah
1: ngejar lagi.
0: Jerejev jang.
1: Ini
0: ada bola yang ada di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Jerejef sering siang bakam sini ali ya lafi agate ber jerejef ko ko modi bay bala jang mu ci ko ni su dara jelef di bay xal ni ke ziar ak mbolam bakki ko ni su dara zan ko xana ñaanal bo dañuy xam sa dana ñewon ci bis bu tedd bu mag bi ba nek ci wagne ko jamono ji ala borom yobul ci jamm fek njabu ko jamm ci barke sel khadim ñana nak ñi xamne sa yalla def na ñom ci ay gañu ci nissan xam modi dikki bi yalla yalla safara nissan gañu yoy la ci barke sel khadim ñi xamne ci ñak seen bakkan yalla borob bi yakku yermane ci ci barke sel khadim degeere ci rek jabot ñi nak boole sa wori di len ciaré bu baax baaji la ñana tobe ñeneen tubarkalla wagne ko gi ne mi ngi nonu non ci gor gor la bu baax am gor gor lu baax ci wagne ko ndax ni nga xamna jamono ji dañ togo ak ciona waye nak di ngeen fexé manam wata bu len am ñetti safor wala mu am lu ko upp sax banen ñeen sa baxna ci de safor banal ba son nga dem teud dalu bu dere sa nga teud fi Touba neela ba sa yaram dikkat nga baye wata ñi baagan dem ko ñew bu ko defé nga daal dina daal faskene yow day awat kenen ka nga xamne mo don dawal ko de manam bi man abani ci ndax ma ngi def ben video waajo xamne sa da tok ci mini car bi di nelaw te bi ci kaw tele bi la nek bo xamna amputeur ci xaw bari ñu taxay digënde bob rek ma ngay nelaw ko nga xamne kon sonu na ma bo dege ci resi soye dang ko gis waajo na ko yaangi nelaw de gisel lolu rek ko baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu
0: alaykum assalamu alaykum rahmatullah seigne jay
2: ah duñ xali lay ziar
0: jëf ñing lay ziar baax jëf
2: jam baax
0: alhamdullah kay jëf
2: magal gi
0: jam jall jam wax deug yalla
2: waaw seigne dara na gane ñi gune
0: wa yalla ba gane wa ñi ngi yañ ko dem
2: yalla ñi ko yag tek rek
0: amin amin baax seigne jay amin kay
2: wër gi yaram
0: amin
2: waaw ya na lu bari
0: ndere ziar baax deja ñaan
2: seigne mamour ci
0: seigne mamour ci am waaw
2: di ziaré seigne mamour gi di ziaré soxna famu ci bëss di ziaré bay sak ci tunen ziaré bay mor sak ci tunen ziaré abou sattar ci tunen ziaré mamoudou gey seigne manar di ziaré soppe seigne mamour ci am yépp
0: ndeysan demone rafet
2: di ziaré soxna ndag ye ci am lu bari di ziaré seigne abdoulaye sambo di ziaré famu fall touba djem ziaré soxna fatou sar pastor di ziaré seigne mustapha kodé di la ziar lu bari nak
0: begna lo seigne ndjay wax deug sama xol sétna lu desan djuf jerejeuf seigne ndjay djuf touba sam ngay gërëm ak mbolam bekk touba sam desan do ndokel bax dik jaajeufal dik ñaan tawfiq ay ni nek desan sama yaay bobu ma ngi ziar bax ya fama ma ngi ziar bax ni nek bay mor ak mbolé wa kër gi ma leen ni bax di leen ziar di leen ñaan jam dem ngi non 88 la 628 337 ma nga sakku deug seigne mamour cham inshallah amna dinañ ko ko yene
3: Ayway

0: ndeysaan
1: bayu bang ya bañ de mel nit ñi xamne ya ñami ñepp gëlem bëm lënd mi ya jongu taxaw
2: jamona la ya bañu ma wal ko ubbi musenu bis
1: bis bangay ubbe
0: barkal mi ngi nonu mom ni andal ndeysaan bakku cheikh mohammed mutaxa ak kan modi ndeysaan jeewriñ serigne mamour cham dogo jonne jeewriñ serigne jaay jif ak rek mbeul mbeuki sam di len ziar ba bay fallu job mag neen yu baati di len ziar di la ñaan jaam ak mbeul mbeuki sam mag neen ziaré ba

0: ni ci takam balen bekki njabur ma len ni badi len ziar di la ñaanal jam sobe bay fall ndjay ferfa ma len ziar ba ya ummi jekkar alim ak len yi ak balen bekkar alim ak len ziar ko bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah
0: ma ngi ziar bah ya waw
1: ne ziar
0: de li ziar bah
1: ziar ñu bah way way
0: alaaj fallo
1: len xaram jelo jokka
0: eh ahmadu bamba waw
1: way bang lay ziar bah bah
0: ma ngi ziar bah yaram
1: wa jurnu magari
0: wallahi ndissal waw
1: wallahi wallahi ziar ñu bah
0: li ziar bah ahmadu
1: alhamdullilah
0: tarka la kay
1: ari
0: kala ke ko cene bale bu jam
1: wale bu jam ke
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: tuwar kala ma sha Allah
1: bo ma leg da yow rek ni tewlo
0: ndaysan deugul yaram ay way
1: wa ni baye xel bu bax bax
0: deugul ahmadu deugul ndaysan
1: ma sha Allah animation amna solo
0: yaad ndax yalla alhamdulillah
1: way di ñaan sun borom yalla tewel ko deewel bari bari
0: amin barki cheikh khadim
1: barki cheikh khadim tan mi ñew rek dakk mi jall
0: amin amin ya rabbi wa ndaysan amin
1: barki yonent bi
0: amin amin ya rabbal alamin
1: amul dal amul morom
0: deugul de barki seigne tuba wax ko ci ko
1: la kenn la kenn la
0: wax ko ci ko la bila barki seigne
1: tuba wa seigne bi seigne bi seigne bi seigne bi
0: seigne bi seigne bi deugul de
1: seigne bi rek seigne bi
0: deugul de barki seigne tuba
1: lay wallahi
0: wallahi deugul de ndaysan
1: wa baaxade bu fi yar kebe
0: waw
1: wa na yaatu rek
0: inshallah mi ngi ñëw ni bu sa yalla
1: joxon bokku jude ak bokku talif yépp rek
0: lay dem nga rafet ahmadou
1: bokku telu ñetti kadi
0: wallahi ndaysan waw
1: yaay faale ak baye faale
0: hmm
1: dama munte limu sama limé damay jiw
0: deug le bak señ ci wa rafet na
1: wala yaay may fay jëf rafet ma ko xiar yaay may
0: yaay may waw
1: nga xiar bari bari
0: def nga rafet ndaysan
1: xiar wa touba jokkan yépp rek
0: wa touba jakkan waw
1: ak la ko wut
0: hmm
1: ak ni xiar baba
0: def nga rafet ahmadou
1: lay wallahi mamba
0: xol set na de
1: deug na torof de
0: barke ala fi le doore
1: wa nekkal jam way
0: yalla nga bokk bak señ ci wa
1: jeuf fay mamba
0: jere jeuf ahmadou jere jeuf jere jeuf mam khadim dia mam khadim dia jokkala ñi ngay ziar bax diko ñana jam ak rek mbare mbokk yim fegol di baye xel radio jant bi fm touba 95.2 jere jeuf ahmadou beug na la sama xol sedna ya may fay mu serigne fall mo ngi ñako deg ma ko ni ba deg ziar ni nekkon bo rek ñi xam jamono ñi ngi baye xel ci fréquence 95.2 wala 94.6 wala 98.6 degal baye fallou

0: 628 ñu daal di jéggo ma dalé mbokk mi nekk ko ba assalamualeykum wa rahmatullah
1: mak khalim
0: mbacké
1: la naw la
0: jëri jëf ndaw ma ngi ziar
1: ma ziar
0: wallahi sa waaj da nga bax ndaw wallahi def nga rafet ndéssan wallahi
1: ah ñu baye xam ta
0: ba wallahi bëgg nañ lool ndaw ndéssan
1: ah bi mu te yang même
0: waaw ndéssan seigne allah jëri jëf ndaw ñu ngi koy ndakkel ba di ko ziar di ko ñaan jamm nako jëri jëf ndaw ko sét na ndéssan ma ngi tém bobu rel lu ñu baye xel ñu koy neeg mbale mbaki mbobu rel di len ziaré bu baax ba 88 bi 628 330 dama war yëkëti midi tay dem wala midi la ko war yëkëti wala wala ne ma dresé wa tay yëkëti dama yëkëti midi ngeen yaak la da da dal walé wala seigne khadim kew da bëgg na mu jang tax mam khadim ci jokan

0: 88 628
1: 33
0: wallahi ay waw
1: munuma ñak ko dugg
0: ndaysan beug nañ ci
1: tay rek nak tay jéggulu rek
0: waw
1: dëgë joxo li
0: amul bañ jafay yaay boy wallahi dëgg la
1: dëgg la
0: ndaysan
1: di ñaan sax di ñaan gëram seen taxaway bu rafet te di ñaanal yalla jamm
0: amin amin kay
1: ñu xiyaat suñu sang bu tedd bi suñu taxa ndak magal bi ci barkal la
0: wallahi wallahi ndaysan waw
1: ñu ko tewat bu bari ñoo sa rafet te ci
0: amin amin amin amin kay
1: ndak te yalla yagal la fi nak
0: amin amin ay way amin way amin amin amin amin amin kay amin kay
1: ñu xiyaal ase ñaanal suñu cheikh mbakk ñu teñu allu te barkal la magal gi amatu na solo
0: wallahi deug le wallahi
1: ñu ci yalla yagal bakku
0: amin
1: yok wër bi
0: amin
1: yok man bi
0: amin amin ya rabbi
1: ñen lan ko xiyaare ñet ñet ñet bayu ñu sen sen sen
0: sen wallahi deug le
1: yalla mi borom jam te kumu jam nga ngal sunu borom yalla mi ñu doli jam
0: amin way
1: du jahina ni mustafa
0: amin
1: barke ma sen ci ba khadima mustafa
0: amin
1: barke ma sen ci fallam
0: amin
1: barke sunu ma ni ci so bu ne yeb
0: amin
1: sama xarit bi jëlal
0: wallahi
1: jëlal na ci ñepp jëlal
0: wallahi neesal
1: ngey
0: bay xel
1: ñoo ngi jëlul nak
0: wallahi
1: jëlul
0: wallahi wallahi desal
1: yi ñepp yene na na jaar ci ñu ci
0: wallahi wallahi
1: ñu
0: wër na
1: yaay mu tan mi ci la taw wax tan ko al
0: amin
1: jere doon jëf
0: jere jëf jere jëf sek jere jëf sek
1: wallahi
0: ay wa jere jëf sek
1: barkal barkal
0: desal jere jëf sun yaay mère sek ci mariste ndaysan ñu koy gërëm baang bolem bëkk mariste di leen nibaata di leen ziar di la ñaan jamm nako yaa jere jëf xol sét nañ ñu koy ziar ba di ko ñaanal yag lool ak wër ak na lek ci barké cheikh khadim jere jëf yaay mère sek ci mariste ñu koy gërëm bu baax baax

0: bokku julli li bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delu sina japp ndé wat na ci dëkk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
1: ci walu gor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd di gelu yu metti dana dënd di tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère boudé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la su ko nané tek lante ko bu nexé yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wér wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexé yalla bon boudé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar sen yaram mi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexé yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo katrak limu wetti won soko nané say beut dana lèr nañ bu sowé yalla say yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéen dafa am luma bay won manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal nimu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki su ko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci gor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi kel ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: mbokk ngir yeneeni laaral man ngeena woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp
4: serigne mbacké yow serigne mbacké yow
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi wa cabinet médical borom taif mohammed mara borom ma sha allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaam ginnaaw nuyo bi ñu ñëw ak yeen ci ak laybire ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorite wala ndoxum city wala ñàkk a lekk biir buy am ngelaw ñàkk a nelaw lekk buy yeex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci suuf wala baaraamu sank lañ bi xar ci suuf di génne ndox di xeeñ nga xam ne loolu day firndeel maanaam ne am nga ndoxum si garab gi nag di garab goo xamante ne nii ñun ñoo ko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yoo xam ne benn bokk ci ak moromam te lépp di loo xamante ne nii suñ la ko joxoon nga mën koo jëfandikoo avant ñu koy produire nga xam ne niñ leen ko mën a leerale mooy garab gi amul am xas amul ay reen muy garab goo xam ne nag képp koo xam ne ama nga hémorite wala xeeti jàngoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nag man manal naa leen assurel naa leen képp koo xam ne ñëw nga jël garab gi jëfandikoo ko te liñ la wax ne moom lay faj fajalulu ko delloosil garab gi ñu jox la sa xaalis loolu mu awmu ci lu may ragal waaw ndax garab gi moom mos xam la depuis ñu koy defareek léegi amul kenn koo xam ne mos naa jëfandikoo garab gi maanaam diñ ci reprocé ci dara déedéet xanaa kay woo la ñaanal la ak di la wax ne maanaam di la encouragé waaw kooku mooy macha allah kon nun waa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yëpp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allah rabbi dinañ ko tontu sifaaw it mi ngi fi garab la boo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy guur goo xam ne da ngaa néew kàttan wala koo xam ne bu sa sàkkare jógee du dëgër waaw sifaaw loolu moo ko tax a jóg waaw koo xam ne daal da ngaa wàccub lal waaw mi ngi fi di la xaar moom it liñ leen ci wax ci inshallah bi rek la ngeen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
6: yow kañ nga commencé jël garab gi
7: man ngay dernier la ko dernier la jël xamir la ko jël won plaasu mbaylo
6: waaw
7: ben xalé bu goor mo nek mom mako wet won
6: lo ci gëna sentir bi ngoy commencé jël
7: dañu ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni ñew doole ko
6: xaaliss ñew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
7: lool dal mom mo mom la ci gëna sentir
6: ñew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
7: même lol tamit dom len legui dama xif sax legui ko do demé sax dama dama xif
6: da na ngay xif
7: dama limay lekke sax bu digi daw mako meuna lekk wax deug yalla
6: ne ngelaw yi nak num def
7: ngelaw tamit am mo ci problème ngelaw tamit danaka wote di dama ngi won dama ngelaw
6: bo teude da ngay neraw mi ngi lay nan loy da xam na ne
7: yi dama nan
6: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw emeril bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ben ki rek ni ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour rek ni ci jeulagunta mi ngi wañi ku baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
7: yalla xam na ba kon na dama ko commencé dama koy do konne mi tat ba rek jëndal benen
6: waaw nonu muy fajj emeril be ak yoy nga wax yep na fi ni lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab bi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mum ci carton sun borom mum dama safara wax deug yalla tay produit naturel la mum loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mum yow ya ko xam
7: waaw mala ko ndi ko jël
6: waaw mum loko gëna jël rek mu gëna bax
7: dala ko ci dara dem ci wadi ci xamna ci
6: jël waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay sam
7: waaw
6: bari na dal lu muy def
7: bande mo ko jere di taj sax la wax deug yalla
6: waaw baam man ni ngi koy nané ni bo ndeké ak bo agné
7: waaw
6: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu néw bu tang
7: kaasu néw bu tang
6: yi lol dem boko défé bu so yalla
7: am
6: sa xol dana sét lol yak
7: okay
6: okay baana def ko non rek ta top ko jere jef waaw yalla na ci yalla def barké jere jef rek ñu def nak regu luñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab ñu fañu bo ñuy joxat la xaaliss ko ko am ben problème ndax lool mu am ñu ci luñu ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog ludul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ca dal su yoree jaar bi inshallah rabbi loli dañ dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay ge dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jam lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéeti def la mo xam suuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañ ci wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekké né galankor la bo xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha allah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko aar su ñewé insha allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karangi ci barab man na aar am dekk sax waxon tu bala ak keur insha allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag te sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nu wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te beug bi ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre meñ way bayra wursak lay doon akuk yekati ko nga xamni nit ñi dañ lay baye xel wéeg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andu tok wursak andu tok ak yekati ko wala dara man na am sax bayra bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom wa lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal wa ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sayu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagu teef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne yit manam soxnam manam daf koy téré bopam ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni da fay yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu sun borom nga xamné mom lolé mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99
8: 76 686 83 79 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote joto bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yi mel noonu ñoo nekk ci yaramam it bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu ko génn insha allahu rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom kon nun waa cabinet médical borom

0: ay sita
1: midi 23 is jeusu maam soxna jaara beso andak serigne mustapha ñi ngi
0: ridaya
1: joxe nak mbolen sa pay serigne mustapha ñi ngi kan soxna anta mi ngi non samba jeral saat ma ngi ziar bax di la ñaanal tawfiq ak barim ko xam rek jangay nañu ci radio jantibe fm touba 95.2 baye mohammed baw ni bax ci diwanu mbake ak mbolen mbake mbake jeri ngeen jef ci tewlu ba 88 628 337 baye maam dina ñew ci baye makhtar mbay bi ay seigne khadim dia jokkan dina ñu seigne khadim kebe bi inshallah rek

ziar ba am bolé mbokki baax ji la né géré jëf sonu nday ngir may né ni wadjé ziar ji la ñaan jam ni nak sonu CV gay mang lé ziar baax ci sonu nday mang leen ziar baax ñang ak mbolé mbokki baax ji la no gédé di ni baata ji leen ziar né jëri ngeen jëf nak sonu marém sék ci tindé di way sonu marém bi ak mbolé mbokki ci ndé di mang leen ziar baax bay mam ka magal gi ci mbacké gay mang ci leen mang kay ziar ak mbolé mbokki leen ni ya dabule manke ziar bax diko ñana tofé ak bolé mbokk bay xam ci daan loy ñëri ngeen jëf ni bal konté ma ngi lay ziar bax ay dem bañ ni serigne fallu wala wala ni faatu jëf ma ngi lay ziar bax ziar bax ni modi ya ci ka taw ni may ni lu xara sa sa ci di ya son ñu ci daru xadi ma ngi lay yëbante niyo nga ca téwlu bo jëre jëf ñang

0: Maduna, Maduna, Fadaduna, Wando, the Muslim. Musalliman ala rasul Musalliman ala rasul Bismi fi dalini Salli ala Mudassir Khayri walal Mudassir Ma'il mera mutari Wa'ali wa sallim Salli ala Mu'samili Yalidu jalmu Ammanji
1: ci deewu len sis bi do ko jang tabarakallah mo ci dakar ker seigne bala ko jange mom serigne khadim kebe bokki li xna modi midi janna tegg na modi 50 min idjo sirama soxna jare bu so parama seti nak serigne cheikh ona mbaj parama seti nak baye makhtar mbay mo mu dal ñew jang joxale ko baye balak baye mam job xamna su ko daye serigne khadim bi na dañ ci tuub gatal ko fon nisan jegu nang wak ya ak waxtu wangi wax dewe ndax 50 janna idjo sirama soxna jare bu so sey mo war seen serigne cheikh ona mbaj jox ko la ñew ci mbobereen ak mbolem bekk mbobereen ak mbolem chapeau serigne cheikh ona mbaj baye mohammed kon mi ngi non serigne khadim kebe ma yow ya nga bëggon moy kum kaati man ba xamna ko ngay japp ci bi bu ma ñëwaat rek inshallah de nga baw mamadou musliminar ma ngay ziar ba de kañana jamm ak mbolem bekk marsi mam jaar ak def ñu abdou samad ci mu cheikhul khadim ngay ziar ba ñu nekk serigne bay ndjay ci marsi ke de ngay def ma ngay ziar jeri jeuf xamna kon ñu kërëm ko mom serigne khadim ñeena tabarakallah lool seen cheikh na ñewul bakka ñu suñu trondo.

ma jog di jaway sa serign cheikhul khadim moma defal way yu leer na ngeen ko way bu len ba nga def ay giwel bamba mam samba jara xamna ni dam doyna geer bamba cheikh babakar jene

0: nabe fi abadi nishari nanu jaba
1: bo demé ci turwa on nabil serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax né amna nar bu musta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamné day kuko mokal deso la ci bamel nar bané ko xamaguma bu mu doon waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlam mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fat ci wara far
0: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
2: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci da cey dess ta dootu ci jog waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw arab bu serigne bi bind suñu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ginna bañ santé yalla julli ci sang sang yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nga man bété del ci wat sen réseau DTL division triangulaire de lumière dakar touba louga daara ji tol bi ligé bi di xlu jant bi assemble tiñer ak xwaler gfm lugolo di bat jam moy wota jam japplanté wolonté banda yakar
1: mo koy ngénel law ngolal mo téla sama
0: di nuyu ko ziyara bu baakha ba mbokki juliti mbokki talib yi mbokki dekkondo yi mbokki and jamm yi ñi ngi ndendi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way di jittal nuyu beek ziyar bu teug cheikh ahmed muntaha dañ yalla deggal ko te katanal ko te may ko wer ba mbole li nga xamne nal nako yene liggey l'islam yalla ko moccale jamm and ko mbole njulti ak talib yi ñaan lañ koy ñaanale mbolim kilifa diine kilifa ada yi ñaanal leen mbolé li nga xamné naan nañ ko yal nañ ko yeggalé jamand ko mbolé julit ak talibé yi ay non ñu ziara bu baaxa ba joori liggéey bi baye cheikh mbacké mom serigne allu yalla deggalal ko mom itam té katanal ko té may ko wër
1: ngi wax ba mo dem
0: ba mbolé li nga xamné naan nako yal nako motalé jamand ko mbolé julit ak talibé yi ay di dole ñaanal bu baaxa ba mbolun suñu wa dawlu yalla sotir mande ñeegal seen ko waat waat yalla sa faral leen ñu ciabi fete ginaaw yalla gene leen fofu way buñ fa genné yalla buñ fa duggaat ay di ndokkel mboorem julit yalla yi kep ko na asadu allah ila asadu anna muhammad rasulullah ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa ba ci magal gi ngeen waay di dole ñaanal bu baaxa ba mbolé ñi nga xamanteni ñak nañ seen bakkan yalla soti yermande ñeegal seen kaw arélé aljana yu gëna kawé mbolé ñi nga xamné am nañ ci tawat ñom itam yalla wëral seen ciir di ñaanal di dole ñaanal yaag fi lo ci and ak wër anu ñi ziyara bu baaxa ba dristi sonu fatim mbacké coordinateur serigne ablaye sambu journaliste serigne mustapha koli koy ziyara mom itam bu baaxa ba suñ bayyi ci ko oustaz mam balla ndion oustaz mam cheikh lo non lañ koy ziyara mom itam bu baaxa ba ay ndjay bam la vitesse 3 mort ci 5 moy tul ñi koy ziyara mom itam bu baax suñ bayyi goro ndjay nanan serigne khadim so non lañ koy ziyara bu baaxa ba sonanda ak jaway sonanday kasse bisiri aladji daw dege mom serigne saliou ci tënk fédération daara ji tol bi liggéey bi dex lu jant bi assemble tiñer di baati jamm yu wota jamm ak jappalante wolante banda yaakaar ñeen ci studio sona jaara buso borom poroxan wa fe goseni studio somana amina talo ci diwanu dakaru di radio yu gungé ak organisation khadimal mustapha pour la solidarité islamique ñi ngi leen di bégé bu baaxa ba batay delu ci wana animation khassaid wala fala zikrullah abindu ñu bax ñi xassay serigne touba semad bamba hadim rasoul kaddu gaangi bayiko ci touba way digeunte gantu marsa gëde dem halu demal dekk bu tedd bi di tindo di ay fe go sen tiñer fm dakar gatum ci 2.6 keler gfm ci diwanu ndiam batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir latalo lu ñu and ak note du teddel ci wat wel animation bi bismillah
2: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacké jallel ci li nga xam ni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé ci tewlu ko bismillah

kon ginnaw ba ñandé noddi ba tay yene ngi ci réseau DTL division triangulaire de lumière ba tay Dakar Touba Louga daara ji tol bi liggéey bi dexlu jant bi assemble tiagnaar di waler GFM Lugolo di bat jamm woto jamm jappelante wolante banda yakar animation khassay di wolofa la zikrula bindum gañ bax ni say Serigne Touba Semadou Bamba Hadim Bassou batay ngeen and ak mbette safar ci jant bi FM ci go sen 88.6 ci diwanu Dakar lenuy bawa kaddu gi sonu mawa camara ñu yaatal batay ci 95.2 ay 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 lenuy bawa ay di ñëw ko ziyara bu baaxa ba bo lu ñi nga xamantene ñuy bayyi xel jamono ji te wetteliko 95.2 mba nga wetteliko 88.6 mba nga wetteliko 94 ci diwanu Njambur ay di ziyara bu baaxa ba am bo liñ bayyi nga xamne ñoo soppu sen réseau DTL ñi ngi leen di bëggee bu baaxa ba ñu yaatal ba tay ci 88 628 1337 ba tay ñu yaatal bismillah salaamaaleykum.

0: 95.2 la bismillah assalamu alaykum
1: assalamu
0: ningi ziar ku bax ki jere jef
1: bismillah
0: bismillah
1: ha fi de ali ba la ku
0: tere nga ali ba pulo
1: ha pulo njoppa
0: pulo no mbada
1: am bolo
0: alhamdulillah hon tono data ni
1: no da njoppa
0: njof san no data
1: ay
0: himbe galle ko jantumbe woni
1: jamtan na ci Allah
0: alhamdulillah honto won da ni actuellement ya Touba wala honto won da ya Touba wala
1: min wa yal Touba non ko ful be ga
0: ok yal Touba
1: ni te njoppo
0: kono wa misal mi ma bapulo jeri
1: rutti misal nana
0: ne san jere jef
1: inshallah ni ngeen gal to e katida je
0: hmm jarama
1: no jete
0: hmm
1: ab
0: Abdoulaye Sambo
1: eh
0: Abdoulaye mo nana ma hi moy jang
1: ma sha Allah jangaa ndeng ni te
0: menen ko men pulbe
1: eh yaltana ma ci ma sha Allah
0: Allah wa amin amin
1: ko ba fam kindol mu
0: hmm
1: yewal tan woni
0: hmm no feewi na kay
1: eh ko ko yi no manal
0: ko jende rek woni mu
1: Allah dafa lu mu ci ton lu soy
0: hmm
1: yalla may indi ni
0: hmm
1: on na feri Touba ñepp ba
0: deug la ñepp la fi nekkal de ba wo
1: mom mo wax ila yaqad Allah ma lam yaqul
0: ndaysan aha
1: wala yaqul abadan mumkin
0: aha
1: neena man la yalla defal lo xam ni ñepp am ñu ko won
0: waaw
1: mujj tamit do suñ ko am
0: ila yow muk ci aduna
1: wa ndax bi mu nekké ci geej
0: hmm
1: am na benn bes aru badar dañu feñ fang
0: hmm
1: Touba gi hmm ah benen yoon di tan
0: hmm
1: amna ben yoon mu nekkon ci biir gal
0: hmm
1: muy japp
0: neysan
1: ben madam lal hmm
0: mu
1: am al mu wacce ci biir geegi julli
0: neysan
1: ko xamne nak kon ko na julli ba muy julli
0: ci geegi kon koku yakarna
1: koku mana fonko na julli
0: fonko nako waawo
1: waaw fonko nako te soñe nak
0: hmm
1: boole tamit bogg alquran
0: deug la waawo
1: ak bogg kasidan
0: hmm
1: wonna ku ci ku ci top
0: jangale na lepp de
1: waaw defal man ni mu tikle wo
0: hmm
1: jere ki wa yow tour nan la
0: umu awa camera
1: umu awa camera welt na man fi
0: jarama ankane ko ablay ba
1: eh Aliba eh
0: Aliba jarama merci beaucoup
1: eh ka welta na
0: jarama welti ke moja ndaysan

0: 95.2 la bismillah assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
0: badjan malaysia
1: wa malaysia
0: ok
1: badjan
0: hmm
1: fallu nyaay bi amna solo
0: ni fallu hmm
1: ak ko ki tag baye ji li ci jeexal sa
0: hmm
1: daf ma fatali seigne malik beng
0: seigne malik beng hmm
1: wa nako ñepp ñaan ki deg sama cadre
0: hmm ndaysan
1: ak baye malik
0: ak baye malik ndaysan hmm
1: fallu nyaay bi nga tegeet ko ci mom mu fatali mako wer wi la doddu won
0: ndaysan
1: magali magal go xamni mom aljana rek
0: ndaysan wallahi ndaysan
1: kon nak nañ len defal ñaan ku koy deg rek
0: ñu ci yott lol waaw
1: fukki l'ikhlas ak juroom
0: hmm
1: ardi yalla len ko ak lepp way dawle
0: wallahi ndaysan
1: ndax maté nako
0: hmm
1: ñu ngi siar wa kër ñepp ya amina
0: ndaysan djëjëf
1: ya magal ñom ñepp bayuñ kenn
0: hmm
1: djëjëf amna sa
0: djëjëf badjan batay ci 95.2 bismillah bismillah assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
0: ni ngi ziar ku bax ki
2: bay bala jeng tuba
0: jere jef jeng bay bala
2: ngi la sa li ñaan jeng
0: wa kay jeng jeng
2: sen ñu jeng mo ngi ko ziar lu bëre
0: bëre
2: ak mu sa jeng bëre ak sa soor jeng ko ni ak bay malik jeng bay mbambu bay mustafa mbou
0: bay mustafa
2: bay ñu sal ci ci sal ñepp ziar ono ni jakkal man ko xaar bari moko ragal jot ko andu jombaram jop ak soxna magge djel ni sul ñu ñoy xaar li ñaan ko gëna jor
0: ndaysan jere jef bay balla
2: xaar mo xaar mari
0: jere jef jep
2: bajjen fa fa ko djem
0: bajjen fa ma fa la ha
2: ak kep ku teeb rek
0: ndaysan jere jef
2: ci xaar la ci xaar la ci yalla ko la ko
0: yow mi ko ala mu'min ndaysan

0: jeer bayam massar ci ngeen sar beug nañ ci mom bu baakha baax ñing koy jaajeufal bu baakha baax yalla yalla yagal taxaway bi sar way di ci dolle ñaanal bu baax bay maline bo daw yakarna gon fallu ndjay la ñing koy ñaanal yalla yermande ñeego ci kawam serigne maline beng mom itam non la nga koy ñaanale bu baakha ba yalla nako yalla dool yermande ñeegal
1: ma gëna
0: mbolé ñi nga xamna ñi tedd fofu
1: allah
0: jeerjeuf saaru serigne ali bah ma ngi koy bëgge bu baakha ba bappu la jeeri han jaara mom misal mi no mo ja ak serigne fallou ndjay batay yene ngi ci réseau DTL dara ji tone bi liggéey bi batay wetteliko 95.2 mba ngay wetteliko 88.6 94 ci njambu ay cianta ngeureum daf lay daal di ñeel batay animation xassay di wolofal zikrula bindu gañu bax ni xassay serigne touba semad bamba hadim la so ak mbété safar édition 26 batay yene ngi ci réseau DTL dara ji tol bi liggey bi be kep ko xamantene yaangi wetteli ko te banexo jotay bi ay cianta ngeureum daf lay daal di ñeel
1: bu fi kenn so ñepp wéden galen di ci ibri
0: ay di ci bege bu baakha baax so na fati sar ci kar sor alaji bara borom bakke ka jor ak guy minde a serigne alive lo man kay bege bu baakha baax a serigne soyem bu badian ci dakar serigne assane dieng ci kar sor assane touré momita man kay bege bu baakha baax serigne ibrahima gueye ci marché coloban marché gambia man kay bege bu baakha baax sono maria mangom ci dakar sono may mom serigne fallou
1: ya ma dile de wala ni war ko rola way samodi sono to bat ko lu ma adili di wala ko war ko rola may samodi wajat wajia tegal sa qurbi la way karok lak na khairal qurbi wajat wajia tegal sa qurbi la way garok lak na khairal khurbi wajat waji tegal sa khurbi la way garok lak na khairal khurbi wajat waji tegal sa khurbi la way garok lak na khairal khurbi na khairal qurbi gis na mbindam la ko mo fi dari salam tere borom gawan ba jox nakoy salam ko fe la bamba joxe sidi anta lam talifan ta yo yak muy sante bole gele ben ba rasulallah bole gele ben ba rasulallah bole gele ben ba rasulallah togan mu barkelo ko dona lay lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan wajat waji tegal sa qurbe la way karok lakna khairal qurbi wajat waji tegal sa qurbe la way karok lakna khairal qurbi gis na mbindam la ko mo fi dari salam tere borom gawan ba jox nakoy salam ko fe la bamba joxe sidi anta lam talifan ta yo yak muy sante bole gele ben ba rasulallah bole gele ben ba rasulallah bole gele ben ba rasulallah togan mu barkelo ko dona lay lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan lal banga wan gawan tasun mamanta ta tok ni tok tam mel ni janto yeb ko de khalifa mamor anta rabale ko lal boba su yi anta dogu ma wax la bamba wala mbar wala ki wax mbar ma mi ma wax do do ni ay la ila la la ila ila la
2: ni ñepp tuddu yalla te bayyi xol ni ñepp tuddu yalla ku bëgg jarriñu ci kanam ci dole jarriñu
1: ci brafal la la la la la la
0: batay ñu yaatal yene ngi ci réseau DTL daara ji tol bi liggéey wa Serigne Fallou Ndiaye 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 wa di ci ni bu baa bay maam Diop ci tindo di ñu yaatal batay bu tarxé joko bayam masar te ngeen sar mu genn legi ak wala ñi nga xamne ñokoy banexu te bay xel jotay bi way du ci ni bu baakha ba bay Ousmane Ndiaye ci diwanu lamdo bay mortala gey ci mbu sobe Serigne Modou mang kay beggi bu baakha ci diwanu mbu sobe

sona su djub ci diwanu Touba 28 man koy beggi bu baakha ba Serigne Balla Baro mbokuma dama Baro ci Gambie man koy beggi bu ba momitam ci Baghdad lay wetali ko jotay bi na ndjay non lañ koy ziyara momitam bu ba Baye Fallou Diop gignala deg bayan ci jambu ak lay ziyara bu baakha ba addu ci ni bu baakha ba Serigne Moussa Diar ci sam lay wetali ko jotay bi Serigne Ndjay Diouf ci sam momitam Cheikhum Serigne Baro Khourdia ni koy beggi bu ba sonna nday ay ciow mul khura Diop ma ngi lay beggi bu ba Serigne Sam Ngang wa sam umul khura keur gol abuntu xonko bu marsa bu tass mi ngi len di jebegi ñomi tam bu baakha ba addu ci ni bu baax ya haddu ture ci gede bu so ya amilo ma ngi lay begge bu baakha ba e kon ni su belal biti ku tafa allo ma ngi lay ziyara ba ba yang ci jam mamba mba wotena lolo waral mourid yep ci Touba Mbacké ala ñu yalla nangul lepp ñu ñaan ci bi féké ko ayati béré way ñu baña manki yokku tuñ baña wañi ko way yalla yërem mbolé ñi nga xamné ñak nañ seen bakkan asna asida yi met na torob way na yalla yalla mo lola yalla dogal na wax dogal suñ borom mom mu tawes lolou mom kenn ku nek ni ñaan yalla bo joge sa kër dem ci jamm rawti na magal magal ci jamm del ci jamm lolou yalla dogal mom kenn mu ci dara te fofu lako yalla na to won abisi fofu la warona maté rendez-vous bu du fossé la néna bo togon sa kër sax ko yalla dogalé ci yow fofu la koy jëlé yalla na yéx yalla né yalla yërem rek ñi bélé sé ñam itam yalla wérël séni ciir bañ mëna déluat séni njabot metti na torop rawati na ndaw ñi ci dem nak

deug na ko xamne mom moto la yoron mom ñu ko pass ba paré wara dugg auto mom mu ne du dugg ci auto bi jël moto bi xolal lool rek nan da tay le bakana mais du lool yalla duggal nako bu yag fofu la wara jaaré dem taxi mani wañi len pass bi mangal bi jeexna leg borom sare sa daño yego sen nouveau waxuma la ay ciak ciak yi mangal bi jeexna nak wañi len pass yi nak amatu circulation amul ndox ay di ndokel mbolem tayir ñom itam sonu nañ lool ñi len di ndokel bu baakha ba borom fa salom coiffure ñom itam borom alimentation ñi ci njaay mak jënd ma

batay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi ak wolofal sono jaara ay serigne sow diom baye batay ci 95.2 ay 88 bi ngeen meuna jaar ak ñun 622 1337. Batay animation khassaid wolofal zikrula bindum gañu bax ni ay serigne touba cheikh bamba hadim rasoul sono hadi wad ca diwanu tindodi ñing koy beggi bu baakha ba serigne yousou kamal way di ci beggi bu baakha ba serigne pam ndjay sono ami jo mang koy ziyara bu baakha ba ya soxna sek mang koy ziyara momitam ak bolé wa kër bi sono ramalo

0: untuk mendekiakan.
1: Sunu Café Helcom di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu Café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbaké. Sunu Café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci doon. Wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp taamu
2: ki ñu ngi fi ci Touba daara xuddous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo la andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan way itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof njaay nak neena net li ci lam ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab bi di gor pire lan moko taxa jog ak ci ko jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
3: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamni dañ ko yagg gessu koy at ngir lan bëgg ci dembali doomu adama yi nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi way fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day tuti lool nak ku mu dal jappal ne da nga febar lool nak boy jël garab gi du garab gor pire dana delu ba pare dana yok ba pare tamit dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne tamit da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pire len rek moko taxo jog muy kër gi ak ñew katan ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxaw jog bu ko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy nan du luñuy lek luñuy foroti ci ciir kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne yu xam la ci magni dan ko utiliser mom lañu jël jar bu ko di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy nan luñuy foroti kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fasaza
4: xam xam bi nga xamne dañ ko liggé mo waral lool ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaa at ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui pomade mi ngi non
2: jerejeuf kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pure te ki len ko saytul geustul len ko andi len ko di Serigne Khadim Diaw mom nak wax na ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mudi secteur su ko defé inshallah lepp lo xamne modi impuissance sexuelle muy neew katan ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé néna dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pure mën ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum daral xodous ci place Morfal Mbay jakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor pure di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu neew katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle
5: Touba ci kanam
6: yow talib yeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbaké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
7: mislak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba ba mislas mi abi jaay

0: kunun ti genu bum di hurotul ustaak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme mu tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.